0: Number four.
1: Eje. O tko ko le ni anigle? Hmm? O tko ko le ya tuku sinigle? Kote mene ni?
0: Number four. *292#. *292#. *292#.

Bas, amai ya tuan cita buku sete ni anitan. Ya tuan buku set number one, ang number three yo. Number one ang three. Number one ang number three.

Kago di bukusin number one ang number three. Number one ang number three. Number one ang number three. Number one ang three. Oh. Number one ang number three. Number one ang three. Huwag may sinang asal. Huwag. Pugusin number one ang number three. Number one ang three. Pugusin number one ang number three. Kerana ilmu agak ricu tayang, he? Agak ricu bapa. Agak ricu, bukan number one and three.

0: Ingwe ndi tuan kibagenge elsai se kiucho amecho bo tuno go lucky box kimeche ke cheng pick 250 e bicho 250 ko pick 200 kunyor chenge magatiat silingi shen 500 pick 250 ko dry pick 50 ko dry pick 200 ko bendek pesa ko ke chil star 292 hash star 292 hash silingi shek 500 chiba magatiat papa magatiat kalen chi pick ata pick 200 ko bendek pesa pick 250 ko dry pick ma tu kun ko pick 250 chiba bendek pesa chiba magatiat ko silingi pick pokoloy ame chebio so pokole ak murene pokol pugusine ata murene gi ko number 1 number 4 ang number 5 chebio so ya pugusine number 2 number 3 ang number 6 kai ko sinis murene ko ya te pugusine number 1 4 ak 5 chebio so ge o ya te pugusine number 2 3 ak 6 kimache bi yange ya pusit agigere le to mago ikule confirm 500 ya te bagi choki star 292 hash mache gigere le ngo na ile drone kwendi yako saa 12 saa 12 so ya to maiger pesa dadi chill star 292 hash silingi shing 500 silingi shing 500 ngile magere chini ka momichi ata moja star 292 hash gurunga dadi pokal mut silingi shik pokal mut magatiat silingi shik miatan laba magatiat star 292 hash miatale no magati ato papa tache familia
1: hi is I habitation
0: star 292 jamge jamge
2: bana se fiwe
0: amen josea
2: songai missing ena vatara megararan buena ni ena vatara te jo banana ngepe jo
0: ngeto
2: nana tau meno tu tiande nyu nenyu kita langata ba we gorir ga pindire mitana go tin johnson joro no kyu apik tu gul ta che ba lungu ago vi chol dul jando jen bi gurib ta pek tu endu ana ma chol leung nge tin pi tu ene ga pe tu si on te amu git dai ba chon on tarji so mo go ngai missing chu si su za
0: ko ngai missing ta che family good morning pole gidogo dadi pole gidogo yenyurun chendo en lieb studio siga testa tukul kibagenge yon tukul ge chenge big poko laeng kibendi ang magatiat silingi shemi ya tan iye kot koto mi yal iyo tike bugusit papa kolin che biyoso gi oyo te bugusit namba namba che biyoso che biyoso gi ko number 2 3 ak 6 murenigi ko number 1 4 ak 5 mu ci geer ki la ngoo

0: ngadang kamane magalain haleluya nguga tarala me ira me to to vending alya tap jo batelil zero koi jo ba magenye gage re re josoi kemia genyo re josoi ke mandewano mano agalen gitung kanin ameteng ko bata ta tenia gaj gi we ke tise keja ha ingel ve tu tap ke nama mangu na galen in agono parainda ku yo kata kato change re josoi ruti ruti araka conference agoni parainda aya ya tul ko sare new to ma dege sek low geger to get number gabe number ira tago mila juga inga pasayet nyana le inya ngi mi kap ka se ngungi sai ne ha ayo e garom ga sit kene ne en ka nya ga ju parainda status 74 ashe la ba tago to get number 4 ya tugu la ga ju parainda re cho soi ingol ni ba jam ngai na
1: Avanyu.
0: Yes.
1: Ye gerata da galave je tu ao ya la bara je chamne ya.
0: Eyo goro wale be ke tu ga.
1: Waram na wangu da nango ni zi mai pu chanjo mami ji da ga yalve ga tu ga o mangen tu ga wale ji gento.
0: Eyo mengen jate man.
1: Mangen songo na garom ga di na na le pakien ta e gatin karaga ga ga le ji gera yange wa yanga yanga wa ti re te limba je bu nya wa u cha pa ba kwa nya di na na ne
0: aya
1: ama ni wa ti ta le na na wa mugango am ne na embeza ga ya na limba je ba ra o ni na ma ji nya ke la ji na ga ra ra na po mo ri e mu mu to na li
0: aya gon go mi sing re cho
1: Aginye baba,
0: aginye inyaru la, aginye na garara ngara gongo ino. Gongo ino. Aya gongo missing ere chosoi ngolimba chemaina. Kasa ni nyungu chukula lemi mami jina gongo. Duget number ngapi? Duget number ni kapi. Number 4 status shopping chiba 50,000 imagine. Koi chibi kata. Ei. Sasa ba itabitu tuko serious kago me kona mesai taginye last mangu ita 50 keger. So mami cha kaya kira mainyo status 74 ash laba takoi duget number ngapi duget number 4 limited shopping chiba 50,000 ingin nilengap ko miki nengap ko mal malin ko lejen siwe si chuto oroni chitane tayo naga ko nyor chike chitane kikure edina karibu sana etina imagine kaya kuna tayo nyoru 50,000 so kako nget pika ataw angwan Kongoi mesin ngamu etina kaya tu ega pesa ak 50,000 Orang cubi ka bonus Jita negure esta kaya kwa aji 1,000 Jita negure Rebecca kaya kwa aji 500 Jita negure Joseph kaya kwa aji 600 Jita negure in Betweli kaya kwa aji 800 So jitu kul kutindau kebe bertane pa jeb kondo kinyo Kaya kinyo ini to minyo gitu ne Kase ngalejo kwa tindon Aku mata ega ingo ega ngalejo Icho umang kut petu tagenge ini ege Megan kue gen natin dia situ ni lenin kiam bi klabe ni kue ami gitiane agai be sita wi lawmen setan ingin lego tap je setanis gobit kya ketuk setan gobit kya ketuk setan goma bi kelenin kanyaka kena mengundang le pepo chafu kisemune ga inut ke maita setan Kili gyo ndangu na kelu jip kelu jinat Ke burbure ke ngony Bitu ala mita ngony setan gara Ala setan ko ser sere ni Ala ko Ala porise ni ko ngetunda Ako je ngeja jik jaluku ya sile wendi Tito ay So ribke mati ten setan ni Amite luge ni Ribke kapisa Amu imut ko titening yo Kotor chin pananda Sitep

Rani chito nekakobit eng yu, kikure Maria. Yani kirejistan ine nekata Mary, kosir ine Maria eng Kiswahili. Maya, Maria, kametab Jesu no. Kakonyorchigei akine eng yo rabinik cheititoi 50,000. Sasa ameche akonok lunch betutab rani, ameche akonok lunch in. Yes, nataka nipeane lunch number 5. Ameche akonok lunch ile musito kwa yote. Amune sa kunang number 5 ole mite posho mil. Ka kunang number 5 the reason kuni. Number 1. Reason nepa yata ki kopi gaya ngi man lakini chang bonus ne mami ki neu ko ka lewen wak sia lei. Ame cha te ki bi gaya ngi mungaret ne pa in ko toy mungaret ab in kisiagi chip ting ting. Chutungu ni status 74 ash number 5 ka ge ngi ngun. Status 74 ash number 5 changa mukako kweli. Number 5 posho mil. Rako selinyo amiji inyogo ko ya migi ne wonu ningo leimi aga rabini cheje nganu status 74 ash number 5 dege shek mu tagonget dege shek lo tagonget koi sa saba rako selinyo status 74 ash number 5 oroni jitane tane gure choice ka go ngen choice imi go mie ay tul jigete ke tinaba ibati leke drone ni tane ba chomula agi so mie na yegi imu go yegi nyenda nato nataka tu ingi tatia inyu tagara inyoro bonus ko go missing status 74 ash Orang cerita ni kure nama yang kita John Millicent Beatrice Rusi. Pick cakap aku ingat ni kuni. Status 74 ash number 7 kau sana ni. Status 74 ash number 5. Mungkin kau nama jawab is number 7 ini. Awak ini nama atau status 74 ash number 5 kau sana ni. Lepas tu number 5. Ame jawab is itu link number 5. Sahi sahi jutu. Tu madegi sheng mutu. Orang cerita aku ni naga gol le Nancy. Orang ni David. Oroni Masi, Jeriot, Evelyn, Michael, Karen, Caroline ko bota sekola. Kung kung missing ang mukha ba? Dama ako eh. Walang sa sabeta abig ng rani. Walang sa sabeta abig. Tayo ipa ko utet kito ngan kole. Status 74 ash na magagawa sa nimo. Status 74 ash number 5. Number 5 for limited portion mil lebo 100,000. Lewe number 5. Status 74 ash number 5. Number 5 kasane ni ngot keme tening yon mangnale status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 ronji tanaga ko ingen ga ingen nguni kure John oh John ga ko ingen mitike tine bae ko ga missing John we uko musuri sana igere jitan tilitike tishaga ko kota ko mi ko mie mame jamo ko serio to ga mos cherio ko ga missing Irene ko ga in chepkoe ko ga Richard ko ga Beatrice Anna Joshua ko ga missing amuga obwa status 74 ash Labati tu kula koi duget number gap. Ameji tu kuli chuto duget number 5 nguni. Status 74 ash number 5.

Fast. Kuno tak kasi niyo. Chino na tayo ba Emmanuel Ju e kala yanin mati pagkatan ng baba ko. Mami je kaya pagkatan ng inyong betu tabrane. Ame je kame tayen itinday rapinik. Iro ang ganda kaya siyang mutu. Mago mutu ang gusto na orange job hindi ko ngetangwano. Ame je kasi niyo mutu ko lalay mi ju to do get na batu. Status 74 ash mami je kame tayen na manyo rapinik. Agi ere bikcha ka kung kian kape sangyo ko jete sita ko jokchika na bini press ka kung missing for 7 shillings sharon ka ikon nisilim ya sita kung missing ajita negure Ruth ka kiko achi 1000 picture cha buane istatu 74 ash na baga ko sanino kimi tedu ke na bae ame ya jitu ko linguni asanino to ma dege shak angwano ame cheng dege shak ju angwan gitiongani Amu kai ko na baranda kele jabi kingu na chaga ko pa ko tom ko nyor bonus ko baranda na mwa ko nyor chike bonus ago bonus ju ko ke ko nin agimi ko rago mie imu je nyor chike 20000 amu gime jabi taman ago inyi ne to minyo ago ingu ni ko rake me je ko nin bonus age ko nin 10000 how is it very important yani ne manya lo ichili la takidogo status 74 ash la batito ko la ko do get number iroga sanu Hey, ningetarajia kuona kila mtu anaingia hapa. Status 74 ash. Orange tunakaa kwa chapchapi number 2. Marion kagiko aje 1000 kanyone nguni. Chita nikikure Jafet kanyone nguni kagiko aje 500. Kongo missing. Orange tunakaa nikikure ngo Gladys kanyone nguni kagiko aje 800. Hero kasana nyuma. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Hii kikupeta dakika 3 imebaki. Dakika ishakso mokcha kangit kasana nyo. Mega geger duga ni geger chinsa. Status 74 ash gilge jitugul number 2. Mwaji jitage ko mwaji jitage. Ileji kebet po choron chora pe nek chagi koi toy. Ako ima chinsiling so zomi jage. Negi tamandang studio. Amame ja amanda amai gun rabi ni jatok. Status 74 ash labata koi duget number 2. Duga number 2 tapasali. Duga number 2 inaenda. Kako geger? To madege shak somogu. Ama ale biche buane nguni kutu ito sakpo nasi chita negure Simeon kakiko aji 1000 Robert 48 shillings inye ko kakikon direct 10,000 chukuk chikini amu automatic lasima tatio ikini kora 20,000 Philip 500 status 74 ash labati tuku lakoi duget na pangapio duget number 2 duget number 2 kastanenyo acha mungu utkosiri ni kumanga na lesi namjo nala iroa kastani ni mwitu kwa lemi 2 minutes imebaki 2 minutes imebaki ameja wiki baishe 2 minutes ameja ageri wiki baishe 2 minutes kujorichika rabi nitaka nionde watu wachanja wale waneza tumia dakika 2 kupata pesa hapa amungu na wakile in 2 minutes time kumi bonase miuja kiti okta imagati akta wakati akta woni kakiti akta astukul chakako nget Engdo ka sekce magi mugeci kagi umtu kala gele ngko bangguni sintanyo ne josi nyoko ta jaji labatu status 74 ash number 2 yani tagemi yo tagi taganyo cigara benejo status 74 ash number 2 arani cita ta ne ki gorenga hey eta ne ki gore esta kagi ko 1500 Aku nak lejen, kita waktu orang itu tengah ikurin Samsung, kaki kaji 850, kongko missing, orang itu tengah nak ikurin Katarin, kaki kaji 1800. Hey, wuih sahaja dia mempepa yote. Status 74 ash, labat itu kau lakukan duga number 2. Labat itu kau lakukan duga number 2. Toma 1 minute, kaya ker sokani. Status 74 ash duga number 2. Status 74 ash duga number 2 kasta inda yangu. Yana kasta inda yangu. Status 74 ash duga number 2. Yes, buat ilo kuita sana ne kamili kaya ker duga natake. Atia kiti akta 20,000 kwa itibiki taman ak 10,000 kwa itibiki kwa imu kwa ingyan. Status 74 ash, do get number 2. Kikura na eze kelserem, ngetu yebe tutapkaro na ngetututi takenote ni bakatorore takala sunete, kwa ngete sahit lo, ako isaisi siti ni babeti. Sere konyo kumaluti tosi kubata chosi, ngetututi noto ni ba imu nyakta chafema.

0: Atinya kamong ne tali bebe kasane ni ngwe tokolo le mi sa ita mana genge ne bokos kalen je sube ko logo yoga be me teng no gindo ko ngete ta che fem ne bo ko ne ndete zekel srm kaindo ji embe to tabrani president william ruto enge bagenge ga billionaire ne bunwe me ta nigeria ali dangote englum da ita factory tin ki une ma ne keng ma ko we ne mi te count no to balamu no to ne batuli ni shaka en kenu chain kaite tai ko rata kando e je bata president ne ba eme ta uganda yoweri kaguta Museveni paragutap kandoi gala kubun emani aga morne na tenepo Afrika. Kongolali inge kora tako la sa President William Ruto te tutio na toke ing maet kule. Wendi konyurune keljine mani ake matinu kyoto kipa Afrika. Kates kule bendi kora konyurune ba ishoning nara ni kesireli bushek sitini. Enga sarta nepa tekseta faktori no tako wendi kora oka naptai uchumi nepa emani. Ako masanoto nebo Lamu akapwani ko mugule enga sarata ko mugule tindoi manda pika Lamu ko tepte buti ko tingei aga baishoni kangut ko imanna ki go chenera ni kap ko masata ko baishoni jo tanan kwa jicham Kagumwa MP siko le nyalu ke sereng baishe noton pa gipchulio ke baitin kap tililinda ja baishe ko maswe kap ka choto kenatin ko community health promoters kama gole ko sukya baishoni ke chae ko mita amune noton pa kete shi ke baitin choto pa ke baitin choto ke koye aga nge ke baitin ka poror age te shi jagat kora mele ko ek chamare gune silingi shagali butipta masiko sika gile tap ke enga sulai ta baishoni ko kama gole Kena malake paishe ten konune tapke aguno to konyalu ke barchi jagat ke leta guno tin paisho ni kwa ke che ai engo maswe kyo to kibaga Karute ji eng beto tabrani committee no tene basoma ne ten bunge no tene baboror ne indojin ne bawange cheret ne ne korako MP ne batin re Julius Meli sugule no tene babarag ne bako italel samo en counter banandi asuga bete ko chegello le testoi tai te xeta sugule no to babaraga ko subke agni ko gai bar bai ba ye ta go bole u te xeta ba sugule no tene gale te seta ai kita ka tul go mie no tene ba ki wang te xona to ba sugule no to babaraga enga sartan ba bitu shakti tem jamita ai a go ta go nam go jut kip somani nik sugule no ta katas gole tinye anantinye jega te kaya ne te contractor ne ba inguni ne ga le tinda ga gile tap ke nga sulda tap te se te ne ba sugule no ta ge ama u contractor ne gi batai ne ki ta gu ko jari renjin ba ishana ta ge enga sar tane te sata ay chop chine tap ke no to ne batau ne tap rop tane ba el nino enge me te ko ga ke sa mingi ka account na tre ba el ge mara ko et ko ek chej gila tin ko su ka ga mu te ke mu ko bro ba ta ge ba el nino ko ndo jin direct tane to non jin ga le ka bi to ndo ne ma enge account ne ba el ge mara ko steven ke mu to ko sa me ne mingi ka ko masa ta ko gi me te rip set na to ne ba bi to ne ga be me ta ko sta ke ka as ke sta ke ka mu te ki chaba ta ni sia ga ne ta bi ngo ak mara ne te ko ngal jin Riga blogo ye kinta unita biten ko magole en ko malo ko ki geta sai ke borian ji ka batishet aga bele ta bito ne ken ko maswe ke jorgo gana ti ne no to ko imu ko gon ko bite ni sia gande ta bimo ago it ko bita senet ko sami ne mengi gora chemengune ko maswe ke u jota ko istage amai nam ko roban roba tak pa el nino Kongete kaunti nebo Tranzoya ko kae kelchini kipsomania at Damaris Masika ko bun nakebe bertana to nebo kibometi enge wadi tab hospital ne mitei kimini ne kaunti nebo Tranzoya yega ngonyor tarete to noto nebo go wekige sugul yeta bago te bine de tenganga satta ne bara wek sogal go subke agre rune to noto nebo jep kon rok keba somanete muat ke le kipsomania na nata ko matinye sigi ko ki go bunui nuege che jang mi singing banda nyino to nebo somanete nganda ki go tiem kebe proyecto gol jata ke baat ko nyor tare te te ko baate mai sultan ho toge mua te le ki ko temine ko otis enge gori ga bi ko e baisho ni ke ter ter che baat am te ta bin goroi ki ribe tab lago ag ribe tab ki age ge kam ak so mane na na ta ko le ki ko tem gora inen da te go yak ta samet ne bara bin ki ta ke ba sari pa te ki te nen da mu matin dai baro no ki ta ke ba ga be te tab sigi ki ge che ki ma ge as go bit ki go jira bin ki ta pa ba sari Chotoko sere nyo ko ala king loge kabe me tekte sta ki subi ek newsroom na nyo sai taman aga e nga wek se aga loge kabe me en ka indo ki kure na eze kel serem te sta ep chi ta che fem tu ge tap kalenjin
1: John koga loge yo kabe me en nwa gindo en ta che fem
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo, ko 104.4, kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.